nyayam e puweng e biam ta tawe nananya nyaka e puweng e biam ta tawe nananya nyaye amu ayu nyanyayam.